0: nsoroma etwa ne ho ehia na oyi daye no neja eka kire ne se okan enim ka kire ne se die na wo ba be di mini unuanom so ana ana se me no ona eni unuanom nyina ye ba be kutu ana na neja kan enim na bible no se neja de wode daye no ye de be esie na enam ne daye so ne nsem kente no bible se ninuanom ko so etai no but adia ba kwa mbesa mekani ane se I am for peace but when now speak they are for war yanhwe joseph ne daye so enye nyame na ada na di akyere no eye ne da akye ne nyame ada na di akyere no wonema ebe koso wona brabum at times e drew baby na se nipa wo da akye a onfa niema to ten obefa niema a edi obefa niema a eyem but me pesa me ka kyere wo se ma emma wa bemu emuda stay focus na so be stay focus a erade be boa wa ma woni suade hu anya ne memu na ye ne munyam hyane apagade ne di asedan so ama erade ujidi akase amen. The Bible no say ebre ba sanu eno enna ninuanom koye nwan na Bible say ninuanom koye nwan ewo sikim na neja ka kire Joseph say fa aduane ko na fa ko ma unuanom na brabeka de e koso e kire me. The Bible no say Joseph di aduane e kwa komani nuanom. Kire ne se okoduru sikim no na afei na ne nuanom eni ho. Enti otoa so na ohun obi na obusa anu no so enu na nuanom ka so mbeko dotam. Enti omukọ dotam na Joseph edi aduane no ekọ dotam. Na Bible no se ebra oya ben dotam no. E honom na ekọ ba se ni nuanom hu no no de omka se daye suni no na eba no moma ye nche no na ye nkono na ye nhwe de ne daye no ebeye abushia atams e dru ba bia enam woni suade hu no nti enam won senkenti enam daachi bia wo nti no menye wadwene se nipa nyina abedo menye wadwene se nipa nyina beta awachi e wode wo ye atams e dru ba bia obenya opposition enno any idea ba kwa na e koso wo Joseph Abrabum na de ye kan se I am for peace but when I speak they are for war nyame akasa akyere no woda yesum se obeye nipa kese ye nyame akasa akyere no e woda yesum se ne da akyem be ye fe but ye nhwe niema Joseph efemu enti bible no se ebre ba sa no okoduru ni nuanom nche no ni nuanom gye aduane no efri ni nsem na ni nuanom ye o madwene se sa tam no omo etete no na ye tone to amenem na afi ni nuanom tena ase didi na bible no se ebra wo ye de ne to amenem no Rubin eye na dwene se enka okwa akopa homa babe yi no but oba ye no na ni nuanom ayi no aton no because sabre na Ishmael fo bia omo twem akọ Misraim omo duru wonom no ena Juda ka se ye ye kum ye nua emfaso obei na ye benya enti ade enti se moma ye ton no Juda for de eton de omfa ne kwa Judas Iscariot oton Jesus Christ Juda we enso eye de bei o ma ye ton ni nua enti Bible no say e ba sa no omu ye no na omu ton no e de ne ma Ishmael for na omu so e de no call Misraim but ahanum ye nsua de kakra ye nhwe se wo nua no ma ankasa wani ya gani na unuanom ayu na wo hwe won na ye ton wo ejisika ye nhwe niam a Joseph efemu sabre ni se ton nipa anya se ya ton wo sa keke wo ye di chain bow nine ne ye di chain ni bow nine a na afi wo no moto aso se de ebra na ye ton kwa no me ka se brebe o mi yi frim bia na e fre na shanti a chepa atete frim na o hwe se de si beton kwa ipa na di chi abo wonan na wonnam sere so na edru ba bi na se wu ani asane chen ni ato atwene uti wonnam sa na de oba betom ne tepon koso sa pepepe na ni nuanom ye no e na ye ton no na ye hwe niam a Joseph afemu ebra ye ton no Bible se omu uro na taria na ye many carries ni ye uro atari no efri ne ho. Na ebra omu uro ye no. Na rubin ba ye no. E na Bible ni se rubin be hun. Na obe busa ni nu anu mono. Asamua omu kaya ni se. Ye hunu. Enti di opesa uye biaye. Na treni se. Rubin se na midye me ye dey. Na wofa opapon. Na wukono, na wadini moja ye Joseph atariyemu, na waditariyeno esuma, se mufanko ma meja, na mwankanchire ni se onshe se ni bani tariyeni niya. Jacob, wadini nsane nyune tariyeno, tibra usu mono, diya wakaya ni se, ma mibana tariyeni, eni abuaboni ibi abino, abuaboni ibi abino, na abuwa boni bi atitini mu. Na Bible se ni mama, eni ni mamema, eshe se di enkabe ya umbeche chile ni re, na wakachile wonse, wenyai isuno, na wakachile wonse, midi ya re huo, ebe kwa mibanchen, ewa asamado. E diye na meka, I am for peace, but when I speak, they are for war. Yenhwe Joseph ne da yeso a woso ye yenhwe da yeso a waso nti yenhwe kwan a ne nuanom efa aso eye agya ma wo at yenhwe kwan a ofa omfa aso eye o madwene so mbedi nani menim de wo nan mu menim de ekoso se nyame ni bibi e de ma wo bonsam wo mfa ho nemu se nyame wo bibi kese de wo ya bonsam be ye nadwene se obefa kwan bia so fo sriti wo obefa ni paso ha obe feni paswa tete o. Nemu se obe jina. E rade ma wenimu mwase da. Biko Bible se ono kwa fono wafreye. Na ononsun obeye. Nibose ye ane ena amen. O nyame e wutumi se odense sa yebe ba edia ma wo. Minim die e koso. Minim die tete wo. Minimu nye ma wo femu. Bad mimpese me kachida wo se. Wana ye shunya won. Wana nyame fre won kaneno. Oma mfani ye ma izi. Ene nipe ya ma Kristo sumono akwa kwa yese eso ure mwa yese unsakawi enunti ni nipa bibri we Kristo sumua womu abemu eye buono edru bre wose yema unu se Kristo sumono Bible unu se onu nyanko ponu ofreye ya oma ye unu amane kakra ansanu osiesie ye ama ya yepe adenti na abefani yema edimu sedi ebe ya wankasa ube nya personal testimony atamse dru bebia enipa wo fane ma e dimu na se utimi jina e ma wunya personal testimony enti yenhwe ne ma Joseph efemu but the ofemu nyina no ya ton no e de ne komizrim na ebra ye ton no no ne papa asemo kan se me dia rehuo be ko me ba no enchan e wa samado abushia ene me pese me no bom paye but empire me no bo nyina ne se erade muao na wo da ye son embrem because Joseph da ye son enya ne memo a me sra urade amao se urade mo a na wani suade hunu wo da ye son ade ye vision ye dream ye focus osoro mo a na enya ne memo nemo benya ne memo a onfa niema easy edru ba bia wo ha obeba edru ba bia tete beba edru ba bia be ye son edru ba bia be ya reho nemo so be gina urade Bible ni se wa mfreye nso begu ye ni mase. Nemo mwafreye nse obe sheye eni mwenyam. Pesa mekachira wo se. Abla bomu no ye wadi sanye. Eni ye wadi chinye. Enti se esuma ba. Unu se adi chinye bi eba. Se diye ye wase diye. Na edru bebi ya ye wo ebra ye disere. Eni edru bebi suwa ye nsere. Mepesa mekachira wo se. Abla bomu ni mwese ne winti mi nsere ya. Ebrebi beba obe sere. Edru bebi ya. Amamfu be ura wariye mu. Na ebia waware mai sɛde obi anya aware no saa na wo so de betimi aba nti wo de ne sɛ nya gidie ne arohyemu sɛ awurade enwu wanim ase gina menim de wo nanmu ba de wo nanmu no e den sɛ de be kura no a awurade tene ne nsa ebe ye mbre because Bible no sɛ wo tene ne nsa obi ntimi mfa ntwo wo de to obi ntimi mpegya wo ye mfiti ase na wo ye awieye obɔ kwan to ba bi e kwan na wo de ne sɛ gina na sɛ obi gina ma awurade a Erade ma wanim enwa seda. I am for peace, but when I speak, they are for war. Nyame kasa chile Joseph. Awa da yesumu. da yeso a yeso no eduru ba bi nyame ne kasa kire yei nyame fa na sofo so kasa kire yei nyame fa kire sem so kasa kire yei nemom nyame kasa kire wo a na bonsam nim se nyame aka sem pa fa ho no obeye na dwene se obeko otia se de beye ade nyame aka no emem ade ba kwa hye ne nso wa asase we su ni se bonsam ade papa bie ni won mu afa nyame ho bonsam beye na dwene se enkoto otin da obeye na dwene se obesori atia ne fashe wa dwene mu se de kristo som tie no at times e dru ba bia eniema e den beba but se eniema e den ba na se wugina ewurade hye ne ho ne nyam ewurade den sesaye ewurade den sakraye ewurade den kainko ewurade den pegya ebeba ade amao enya wadwene se seyia na abrabo ne beye onyame a obo kwan to ba bia kwan na no abushia obeka o na woden sesaye beba obeti na nima kyerɛ o na obebie sura mao na obeda no wadi ewo kwan foforo so ade amao wugidi akase amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: abushia ene mame fo onshia na ye mompaye ye mpaye a edikan se ewurade moa o na ewurade ma wani suade hunu enya ne memu na ansa ne bebo sa mpaye no ye bedikan ahwe Genesis chapter number 35 no onse ye hwe 35 na verse 27 no eho eka Isaac eho asem Isaac ehunu ne ba ye frɛ ne Jacob wone ne ma na bra wo hu no ansa na owu edi enti na twere ne ma ye hunu sa yes urade se enkwatentene urade ma woni wumfie na men
1: amen
0: wonyame ma woni wumfie na men wose na Isaac nya enfinhia waha edi owotwe 180 ena Isaac nya yes urade ade amao se urade emma mpatuwo enye wo nkwa emfiri ho
1: amen
0: urade nyankopon emma wo nhie wo ma
1: amen
0: nemom urade nyankopon ma wo ne wo mfie na men
1: amen
0: na afi wo ma akra wachi
1: amen
0: Isaac wansie ne ba wansie Jacob ena wansie Esau but ekoba se ono wuye no ne ma ne sie no yes urade wo mpa ibom se urade mo aye na urade ma ye ni ye mfie na men ewa tiasefo asase so na ye hunu ye ma ema ewa ti asefo asase so na awurade nyankopon hira ye ewo yesu de mu nti wei ne mpa ye a edikan ye a ye bo ewo yesu de mu
1: ewo yesu de mu
0: awurade yesu
1: awurade yesu
0: ene
1: ene
0: anopei
1: anopei
0: awurade
1: awurade
0: ye di aseda ma
1: ye di aseda ma
0: wo ye nyame a
1: ye nyame a
0: wo sha
1: wo sha
0: ejina
1: ejina
0: wo kanso a
1: wo kanso a
0: ebem
1: ebem
0: ye di honhom
1: ye di honhom
0: ye nipadua
1: nipadua
0: ene yenkra
1: ene yenkra
0: ye di show nsa
1: ye di show nsa
0: ebra ye da wase
1: ebra ye da wase
0: na afi
1: na afi
0: ye di honso
1: de honso
0: e show nsa bi wano ne fast da ma awurade
1: sha de ne me ko pa da bo sha de be ko pa di kapa
0: ba ba bo
1: sha de be le be sha de ne me ko pa di kapa ra pa sha ba di ga ba ye pa da de me ko pa da ya In the name of Jesus
0: Christ, Regede balia maskotoria mama kanda zunaya mama bay in the mighty name of Jesus. Bebia obia bompa yene fasi da mera de ewana dom neni mutie ninshe supa ninsa kesia watini wa uso eradi nyanku pongu mobo enkwa wadi adum wo se moje idu mofusani ketrema dabo jemwa biwanu nefasi da mano kabo za gazi gazi magazu magaza rebe debe debe debe rege debe debe debe debe reba babo le baba bo le bo le baba la baba zuza malabrande re gandara mandi andandozi anzize mazuzu magazizi magazu magazi magazu magazi magazu rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe le baba babo le baba babo le baba babo le bo le kandala bala bala babo le bobo shandala bala bala babo kondala bala bala babo shandele bere bere bere babo rebala lia la la la bo kanda ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama bele bo shanderi ya mama kayum makayum makayaba balibo balibo baba babo ba kabo baba le baba babo baba ba le baba la bala bala ba zinze be de be de be de ben le bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele babu babu babu babu babu babu balabo balabo balabo bo zezeze malababa le be la ba le be la ba le be la ba le be la ba le bo le baba la babo le baba babo ya ma ya zazizi ma zazi ma zazi ma haye haye haye haye haye haye haye haye haye haye ile baba lebo shandere beyanda la ya mama kayandere ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama belebo shabadi ya nagada male ya mama skotori ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama belebo shabagade malababo le baba bala babo le baba babo le baba babo le bo le kanda ya mama zonda la bala bala babo shendere berebe le baba babo le baba babo le baba babo le baba babo le bo le bagada ya magada magada magada magada in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth kola bo shabadele ya makaturi ya magagabu bagabu baba rebede bede bede bede bede ben ezeze magazizi magazizi mabo reba babo le baba bo le bo shanderi ya mama bosko tori ya mama kanda una ya mama belebo shabadia magadia malabo rebabali ya mama bosko tori ya mama bika makabo le bababo le bababa bala babo shabada bala bala babo le bobabo le bo le ba le bo le ba le bo le baba la babo le baba bala babo le baba babo le bo ale mazanzizi magada la baba la babo ale baba zizi malagada bo baba la babo shamanda ya mandoli ya mama bo in the mighty name of Jesus Christ konda la balaba le baba babo le bo shabadia malakata le kianda la babo shabondoli ya mama bo boskotori ya mama kanda zuna ya mama be le kayande le bian in Jesus' mighty name. Ye koswa bompa ye wode wohon e sherade. Ensa wode wohon hon wuni pedia wokra e sherade nsa. Wenyamini betimi ansha wosua wohon emma sembi. Erade mani bambo, erade mani nsapa, erade mani nimutie ento so. Erade nyanko pon tutu wanamu ensi ye. Enya wunkwa wuni wabushnya biye wano ne bompa ye wo yesu dimo. Ko la babo, le bababo, le bo shandere berebe. Ale badi andali agadaba ya manabala babo, le baba babo lebo hey yo hey yo hey yo hey yo hey yo le baba babo le baba babo lebo le baba babo le bobo le baba babo lebo le ba le bo le ba le baba bala babo le baba babo le baba babo le bo aye mala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala ba alle blonda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda ike yandeli ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama ben le baba bo le baba babo le baba babo le baba bo alle blanda ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama ben in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth kolabo shabadi yandeli ya kate ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama be lebo shabadala balaba le kayanda la balabala balababo shambanderi ya mama mama bo kamaya ele bayanda la bayando ria mama boskotoria mama kanda zuna ya mama ben le baba bala babo le baba baba bo le baba baba bo le baba baba bo le bo le baba baba la babo le baba baba bo le baba baba bo le bo le baba baba bo le bo le baba baba bo le bo bo bo simala bala ba ale baba la babo le baba baba le babo la babo le bo kandele brianda la bala bala bala bala babo jabada ya madaya madaya madaya le kayanda la bala bala bala babo shabada la bala babo yandere bianda la bayanda la bala bala bala babo le baba baba baba bo le baba baba bo le bo shabanda la bala bala bala ban le baba baba baba baba bo le bo shabada babo in the name of Jesus Christ ye koso bompaye Erade sena Isaac edi nimfie na amen sana Bible noka odi nimfie na amen na wohuno ne ma ene ne mama yes erade nyankopon dia ma wo sese erade muwa ne di wumfie na men ne hunu wo ma ene wo mama ewo Yesu Kristo di mbie wa no kandara bala bala babo jandere berebe leka bayandere ya mama boskotori ya mama kanda zuna ya mama be rekada ya bala babo le bobo shabada la bala babo le komoba rekandara bala bala babo le bobo bo zanzima gada bayaba le baba bo le bo le baba ya nzanzi magada bala bada bada gada bala baba le gaya ndala bala bala bala babo jabada bada bada inde debe debe debe debe debe debe debe debe debe debe debe debe ayeye ayeye ayeye.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Hi, yeah, yeah. Le ba ba ba ba ba ba bo le bo bo shande de be de be de be de be de be ale ba la bo le ba la ba bo le ba ba la ba bo le ba ba la ba bo le bo le ba ba bo le bo le ba ba bo le bo le ba ba bo le bo azaza mazu mazazu mazaza malia kataya mama bo reka yandar ya mama bo skotoria mama kanda zuna ya mama be in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth radia bom paye wo Yesu Christo demo wasem si yengu yabetina se ne yebe kao meni ye edi achre hong kong kong tren won sawo da hon di ewa omasuo adie biyare beye musio beye sain beye mpetu uo beye yaridom yifri ya kwe moun sedi erade wasem si na Isaac di nimfie na men na erade ohoni ma enini nananu mnina enshira hong kong kong tren won sa ewa Yesu Christo demo da hon di wako kwa mfufro suo, ubi biyare uradi ya nene bompa ye enana humachin, uradi tina wonsa wo, adie beye enkwenshia, adie beye mushio, adie beye mpetuwo, adie beye yaridom, yifri na kwemu, na unini mfie na men, ewati asifuwa sase so, nenye mwenyam sheni ya pejadie, sedie Isaac, ehuno ni ba Jacob, na wuhuno ni ba Jacob, emano, hong kong kong ta, huo di wakwanso, ewe Yesu Kristo demo, buwa umei, sedie beye rade, yebe hunu ye mani ya nananom, enshira, ewe Yesu Kristo demo down di adie biere beye premature death ya du dinu moje chem ewe Yesu Kristo demo yes divine grace ewe Yesu demo mokumakaka mokumakaka mokumakaka mokumakaka redebe debe debe de alebranda la bala bala babo shabadianda la bala babo ilebe debe debe debe debe le baba babo le baba babo babala babo babala babo babala ba le brandere biandare ya mama bosco toria mama ba rekindala bala bala babo shabadala bala ba in the mighty name of Jesus Christ ewo Yesu demo ena ye bompaye abusua ye koso abompaye na ye mpaye ye bon ye ba Genesis chapter number 37 na Bible no say na Joseph nini nuanom kohwe neja enwan na Joseph bebo won dimbone echre won na nu achre no Joseph eson daye me sre urade nyankopon ma ewo ani swade hu na nyamede ama wo se urade nyankopon emwa wo se odaye son no emfa won se de bi siaka urade nyankopon ma wani swade hu no emem se de Joseph ani de ani swade hu no ebe mu wo se oson daye na wo ka chre na janom na wo sa son ni mpre num so wo ka chre na ja ye bompa ye se urade muwa wo ani swade hu no biara wo no nyankopon de adom wo no urade muwa na se ani swade hu no emrem emfa won ni wo taya obefa mu emfa won ni amane obefa mu emfa won ni niame be koso wo abrabo mu urade nyankopon muwa wo se de be ya woni swade hu no bebem ye bompa ye wo yesu
1: de mu kanda la bala bala bala bala bala
0: kanda la bala bala bala bala bala
1: bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala Ikonda de mekupa da yaga para papa papa Ian de mekose have to name kopara da da da Ian da da da da da bada papa rakapanda bosha de pepo paha da pa Ian te bada de mekupa da yaga para pa Ia panda da da bosha de kepere pepe Ipadosha de mekupa da yapanda papa rakapose de pepo paha da panda pa Lika bosa de brende bede bebe, Ibranda da bosa da papa, Iacapante bada papa, Iaponte de mecupa da yapanda pa, Ipapa papa papa, Rabo papa papa, Ipapa rabosa de bebo paradusa da papa, Iante beda gabaradusa de bebe, Icabaradusa de mecupa da yegeberebe, Iante mecupanda papa, Iante. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da bebo papa papa rabo papa papa ikapasa dosa de meko pada ya pada papa e papa bara papa papa e papa raba papa e para papa papa e para papa papa e para papa papa e para papa zata mako pada ya banda papa ikapara dosa de meko pada ya banda ba e padoni miko para dosa de bebe Ea ponta pose, ekona ma cose, vetuni mi copara da da da, ragapanda bada baba, iante beda yagabara baba, ea baba bara baba baba, ianda da bosa da baba, ikapara banda baba baba, ea baba bara baba baba, ipapara baba baba baba, iatuni mi copara banda baba, ikapara duze de bebe. In temeku paradoza de beboba, aragabose de meku panda baba, ayente beda yegebere de nemekoze, evetu nemeku paraba baba, ianda da da basa da baba, akonda da da da da da da, ibaba raba baba baba, ragabose da
0: bo Jesus Christ. Iye koso abompaye. Joseph nuanom pranen, se omube kuno. Da ye suni ni na eba no moma ye nkuno ye mfa ne nto emura yi mu bi ye sere urade se so bi apra ne evu afa ho so be yi wo nkwa afri ho a urade nje wo emfri ne
1: amen
0: urade nje wo emfri sa fo ne nsem
1: amen
0: ewo yesu di
1: ewo yesu di
0: urade yesu
1: urade yesu
0: efri sa bre mu ko
1: sa bre mu
0: enipa boni ni bia apra ne evu
1: apra ne evu
0: se de be ya
1: se de be ya
0: ko be yi mi nkwa
1: ko be yi mi nkwa
0: e de afri wo no
1: e de afri wo no
0: sunsun fe
1: sunsun fe
0: ene wo nam fe
1: ene wo nam fe
0: urade
1: urade
0: jeme
1: jeme
0: efri wo nsem
1: efri wo nsem
0: ewo yesu di somebody pray
1: ipapo sa de be ko panda ba ya do ni mi ko parado za da papa ya nta pa do ka para ba ba ba ipapa ra ba ba ba ba ipada da da ma ko pada ya da para ba Yapanda da bosa de bebe, Ikabara da da da da masu de bebe, Ikonda da da da mekobara da da da, Iyante bete gebere bebe, Iyede de mekobara bababa, Arada da da da da makobara baba, Iyababara bebe, Ikabara doza de mekobara baba, Ayabada makobara bababa, Iponda da bakobara bababa, Iyababara bababa, Baba, Satuni Mikubara da da da, Ya panda bada baba, Araga panda ba, Zada bako panda baba, Aya bebe rebebe, Ibanda boza de bebe rebebe, Ibere bebe bebe, Ibere bebe bebe, Ibere bebe bebe, Zato sa de beko para da da ba, Iyanda da da da da ba da ba ba, Iyada da da da da, Raga boza de bebo para da ba ba, Iya doni mi kobara bababa, Iya bebe bebe bebe be, Ika bara doza da babara bababa, Iba bara bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Iba raba bababa, Ibara baba ba, ibara baba baba baba ba, ikapada na makubara baba, ibanda da da da ba usada ba.
0: Jesus, ye bompa ye. So obi abopon epo boni nkrofo obi abopo boni a. Ewurade na ankasa ntene nsa.
1: Amen.
0: Ebra omopuna ne se. Ombe kuno no. Na ye to ne to amene mu no. Judas se. Se ye kunye nua faso be ni benya. Oma ye nyine ne ntɔ no.
1: Jesus.
0: Yes, Eduade se ona obopona emu baako. Eno ankasa Eduade mfa ne so. Na epo bone na ya bono no ankasa nsane.
1: Amen.
0: Yes, Eduade Nyankopon ma obi a bopo bone afa ne ho. Se ye adwuma mu. Se ye fie. Se ye adabi biara eni pana bopo. Sunsun fem ne ho nam fem. Ah, ebetimi ayi wo nkwa firi wo. Eduade Nyankopon training sa.
1: Amen.
0: Na emfa wo jiemra. Somebody pray.
1: Kadu shede me ko para du za da pa. Iyan tebe da para du za da bebe. Iko se hebe du sa ni mi ko para du za da. Ifranda na ma ko para da ya jebe da ya jebe da da. Usende de me ko para du za da branda ba ba ba. Raga banda da da da. Ifranda da da da da da da da da da da. Iya pa pa ra pa pa pa. Ika para du za da bebe. Ipa pa ra pa pa pa pa. Zada da ma ko bada ya bada baba, ikabara doza da baba, iye da da da me ko bada ya bada baba, ibara doza da baba, ikon da da da me ko bara doza da baba, iya da da na ma ko bara da da da, iya bonda bada baba, iya kabara doza da baba, ipon da da da me ko bada ya bada baba, iya doza da me ko bara doza, avanda ba kabara doza. Efe doze hebe de ne me ko pa da da Ayede de me ko bara doze da ba Ibrende me ko pa da ba ba Ibranda ma ko ra dia dia da Ikara doze de ve de ni mi ko para da Iyanta ba da na ma ko bara ba ba Reve de ne me ko pa ha dia da Ikonde de de de Raga boze de brende de de Ibranda da da da basa da ba ba Iya da da da Raga bonde
0: Rabonda ba, Eruade ne meni pe tumia wadidi ye. Tiye sre eruade nyankopon edi amao. Ewe Yesu di mo. Eruade Yesu. Enano pe yi. Mede me hon gom ni mini pedua na me kra hye wo nsa.
1: Me hon ni mini pedua na me kra hye wo
0: nsa. Ebra mi to anamo.
1: Ebra mi to anamo.
0: Akodwasu yi.
1: Akodwasu yi.
0: Bo me ho ban.
1: Bo me ho ban.
0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Wasem se.
1: Wasem se.
0: Ye di ensa bi so.
1: Ye di ensa bi so.
0: Obi shira so.
1: Obi shira so.
0: Ye ensa no adwuma.
1: Ensa no adwuma.
0: Ebe ye yi.
1: Ebe ye yi.
0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Bi esuru ma me.
1: Bi esuru ma.
0: Amatofo.
1: Amatofo.
0: Eni etufo.
1: Eni etufo.
0: Bua me.
1: Bua me.
0: Ma me dwedi.
1: Ma me dwedi.
0: Enkonkan.
1: Enkonkan.
0: Misikasem.
1: Misikasem.
0: Enye yi.
1: Enye yi.
0: Ewo Yesu di. Somebody pray.
1: Shatini mi kobara doza debe. Boba rakapanda bata baba rakapanda basa da baba ikabarado za da baba rado za da baba ikoze evende de me kobarado za da baba ya do za da me kopanda baba ya da ikabarado za da baba itende bata ya branda baba ya baba raba baba za do za da me kopanda bada baba ya da da da da e baba ra da za da ba ka ba ra ba ba ba e ya do sa da me ko pa da ba ba ba e ya da da da me ko pa da ya ba da ba e baba ra ba ba ba ba ba e pa da da me ko pa ha do sa e ko da ba za da da da da ra do sa da me ko pa da ba ba a ra do sa he ve do ni me ko ba sha
0: name of Jesus Christ abusia eradin shraw
1: amen
0: Eradin tine ni mwenchiro.
1: Amen.
0: Ye breno ayebe.
1: Jesus.
0: Na niya ye kenyina ye. I am for peace. Mm. But when I speak they are for war. Amen. O nyameka saa honso beye bibi wablabo ma. O mfani ma izi.
1: Mm.
0: Basa u jina nasa wukuwa. Eradin mene ni mwenyamshe ni nitumi ndedi.
1: Mm.
0: Eradin nyanku po mwenchiro. Amen. Yadi nomba no tuja ubi timi afre abaha na yenu abompae.
1: Acha usi ubi timi afre abaso. 0246 677 566 0246 677 566 Uzbeti miya fraba sana onipapa adichie enkomo 0246 677 566 Uzbeti miya fraba humanus Triumphant Word Ministry Ena oti yankano Ube uhunye we dum kwa huma Ahonjo da Bain Road Number niye 0246 677 566 Triumphant Word Ministry ena oti enka se de fiade bia oti enka no obehun ye wo edum kwaoma ahojo da ban ekwan so ena obehun ye e apa na oti enka the founder and leader
0: hello
1: the founder and leader of Triumphant Word Ministry prophet Joseph John Darko ena oti enka no osubeti me afre abaman so 0246 677 566 Uzi beti mi afre about man zande papa atu chen komo 0246 677
0: Hello Hello Hello. Hello. That's a wee answer. Hello. Okay, over to me a fresh yeah, like so 0244 677 739 Over to me a fresh yeah, like so. 0244
3: Hello.
0: Hello, aha, Mpacho Aba.
3: Hello.
0: Hello, Mpacho, how was
3: it?
0: Mpacho, how did you get to get free?
3: Mpacho,
0: I'm going to get
3: free. It's you, Aba.
0: I'm in show.
3: Someone, the cat my experience. Amen.
0: Amen. Enti ofo frosu betimi abaso betimi afre e di abaline so.
4: Osu betimi afre abaman 0246-677-566. Osu betimi afre abaman 0246-677-566. Osu betimi afre na ne papa chichi enkomo 0246-677-566. Osu betimi afre.
0: Obetimi afre e di abaso. Obetimi afre. Ye brain and so a ye be and to me for your number and to ya. Your number is 0244-677-777-39-0244-677-777-39. Amen. Eradin Yanko Punch Row. Wanyami wo enshira de ma wa onfa niema izi ba ujina erade shen wene wanyam I am for peace but when I speak they are for war. Wanyami ne son de Joseph daye but wanfa niema izi but nini ne mono erade ma enkunimudie edadi erade nyankopo enshira wo erade ntine ni mchira wo dase ne yebishia ya kira wo bye bye.
5: Begin to arise. That's your purpose. Resurrect. Reign out. Resurrect. Advance. Progress. In the name of Jesus.
6: Life will never be the same.
5: We yes to him. We be a surrender. The dash in your name. We yes to him. We shall be a surrender. We surrender. We yes to him. Wash the true aim in Wayansra. We'll be a fulfillment true aim in Wayansra. We'll be a rewarder of Bravo is the good. We yes to Christ. We are familiar spirit. To me, we are a worship. I want to be some. We be a rana. We are finding a shame. I will be some. We are a. We are yes to him. We are yes to him. We are yes to him.
7: We glorify the name of Lord. We adore thy name, O Lord. We glorify.